0: Ah, pre, anong problema? May nung nagpangasubo kagi daw?
1: Ah, problema. Gidbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Nami, ganyan na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, kidya pre. Tako kidya pre, nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Ay.
2: Abaw! Puwerte!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 마앙항. 간얀 din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Who got that more?
5: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamay.

0: langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis, akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Anak!

0: Pwede ka ba kal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwaw.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oh. Do itlog sang manok, pero fried miss ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
5: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
2: Ay, darling, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingki sa ko, ha?
2: Ay, Tisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
2: Mamalingki ka niya bumuo kay imong sayal. Mura ra ba kag diling piklato nung pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy! Madugay na ko ba?
2: Pag-ilis lagi dito. Di ko musugot mo bukay na imong sayal. Burag sayal ni Silurmon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko. Kanor! Kani! Okay ra ni?
2: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling! Anong nagsutsut, magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na pagkagdili sa piyot, magsikagsutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, bi! Kanor! Kani!
2: Darling! My goodness, darling! Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumraba kay kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpa at adaka. Pag-ilis ito, pag-ilis!
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
2: Yes, darling!
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
2: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
2: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
2: Ang pinakwarta, ako nalay mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!

0: Tagpila din yung room.
1: Ano sa name mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Ano? Perte.

0: Nay!
1: Mpay!
0: Nauno yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso Siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan lawas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyasa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Besh? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na higibuhan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako sa ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: O, isa pa. Alis na. O, miss, may isa pa.
5: Isa pa? Bakit? Di ka na para kontento sa akin? Sana ako na lang!
6: Hugot pa more!
7: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Boy! Boy!
4: Mang Kanor!
3: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang buka, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusig kong pare diha, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
4: Mang Kanor, basig, makasabanta na ba? Natuwa?
3: Boy, naunsagong ka. Ganong makasaban, amigo kay Miss Tagian ng Balaya, kumpare pag-ibig. Ako lagi manubagan na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
4: Mahala ka, Mang Kanuro, kung nagsuguan eh.
3: Ako lagi pasalig, anak. Usa, wa naman ukay salig sa kuha.
4: Mang Kanor! Mang Kanor!
3: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
4: Ay, kung pare-pare hadiya!
3: Pandami, isiga ng mata sa kumpare. Pinapada ang aping, nasuko na di.
4: Mang Kanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Huwag man ka mananghit!
3: Ha? Unsa'y talong?
4: Unsa man

0: kami ito kilala. Si mo pre ba? Sa muna, kailom-ilom. Si mo pre, subong perte, si mo puti, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre? Simple lang pre. Huwag man na sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may lap-up ko pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko na lang tutong kung maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko pre. Bileb, bileb, bileb ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko pre no?
0: Ayabaw! Perte!

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sagoon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life. Araw-araw piyesta. Salo-salong pampiesta.
3: Sa M.O.R.
2: Umaarangkada. Sa talaga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbog baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay pa siya ka. Kadaganin mo ipang angkas mga jinjin nila.
0: Tutukay na ko naglungot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Sali na ko magsumbagay na lang siguro tayo mas mahi pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko, subaga ko. Dara, o doon na kayo ko. Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Kung itiman na ni Motor, ikaw gay ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong dira!
3: Ito! Putalo! Putol!
0: Uy! Balik dira! Hindi ko balik sa putotan eh.
4: There's more sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Really? Really? Bunyag ito mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayay mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!
7: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
6: More sa tanghali!
3: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Tiban, uragong ka sa pistahan! Permina!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
1: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
0: Grabe. Anikos ko baka narugsan? Anikos ko, baragan mo andyan yung panuma. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa nayaan.
1: Kanigoan mong pale.
0: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, magalan sa panuma ko.
1: Ano't yan ay, pale? Unong panuma ninyo?
0: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unong panuma ninyo?
1: Kuwam na to pali, crispy pata.
0: Ha?
1: Crispy pata pali.
0: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagay do-ido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka din bataka! Maray ka din!
3: Take ka nun! Unsaman!
2: Unsaman! Bagsak na po ka sa mat, bata ka. Kailain nga mat ang imong gusto. Kay kusog kay ka matulog. Hindi di ka mag-study ka.
3: Unsa tay ka nun? Di ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay ka nun. Di na ko madungog. Kambyo na tabi.
2: Sige, kambyo ta. Oh, unya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay ka nun. Kuya Uway, makadungog na ko. Tay Kanol, nakitaan ko taga. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Pandamay, di gulay ka makadungog din na pita. Ah, ikaw ang gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanol, tumagas ako ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Di na gulay ka makasinabta na yan ni Bitoy. Di gulay ka madungog din na pita. Hina, di ka signal din na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka. Oh!

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Maogani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kagkalingawan.
1: Katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kagtintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayaw na lang gidna ako.
0: Kusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Dito, kaligil ako yaya. Pati yung maruwa yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagong sabang ka din ha? Pahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot na kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ngano din ako'y muibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya kong ipaibot.
1: Katol di ay ha, mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban ni ay Clipper. Upawan ta ka, alidre!
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagpaubok mo ha! Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang gagapubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

0: Di koy! Luway sa na! Tanganin dahil kawag paraliboy! Permina!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Wala nagsasaya pa
2: pag fully loaded ang kasama.
1: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugo the more!
6: More music sa MOR
7: Meron.
6: More sa hapon. More sa hapon.

0: Kagitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ayaw na kabala ka, Balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung pagpangaturungan mong kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang ganito pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginagang stoplight. Tapos nagdiritsyong isa ka driver. Bao, grabe. Dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganito, gambal pa ko sang hasta sa nga, no. Gambal ko sa kong galingon ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado, bali na yung sim mo, ako. Di sa gani, no, tikalon ako na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kagang importante, ganyaw, no, ay naku kabati, nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ah. Mga DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Ako na daw mahuya ka nilang balawa, ikaw bala, nag-guha bala sa baba mo, itong mga dinimonyo, bala, oh. Ako si Freddy, isa ka driver. Kag tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, Pirte!
1: Abaw, Pirte!
2: My only radio!
3: More sa hapon na!
4: Isa pa!
5: More sa hapon!
6: Isigaw mo!
7: Whoa!

0: Use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: me.
1: Ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na gudnit.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud sidong chunggo?
1: Nalagi na, ayo halang.
3: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
1: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
3: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
1: Abri na ilang gate. Dalawa, abri anak ko. Abri lang, gate.
3: Abri lagi, pero Mang Kanor, na may iro, oh. Hindi takasulo dira.
1: Hadlok pagka ng iro. Hindi gina mamaak.
3: Kung sa'yo di mamaak, mamaak lang, Mang Kanor, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, Mang Kanor, di kumsulod.
1: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di lagi na mamaak ilang iro.
3: Di lagi ko, Mang Kanor.
1: Bahala ka. Di siya mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
3: Sigurado ka, Mang Kanor, ha? Di mo makilang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
1: Ilagi. Ako pa'y kunhunin mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
3: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay, okay. Sige, okay, okay, okay.
1: Madamay. Parang ako kong pare.
3: Mang Kanor, tingnan ka. Di mo makilang iro. Ipaak pa lagi ko.
1: Daan pala gidyog ko. Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upaak doon na.
3: Madama,
1: mag-iro. Tulong dili.
3: Mag-iro. Ay, kabihay, mag

0: Let me be.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, isag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kinsay isog dire? Tubag mo! Kinsay isog dire? At tubang ako ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
3: Mang Kanor, ayaw pag maoy-maoy dire
4: ha? Ay, si Mang Kanor!
5: Kumpot, pagkitaan dire, Mang Kanor, mag isog-isog ka dire ha?
3: Relax lang ba?
1: Buhi ko, isog ka dire?
3: Dili!
1: Naraman dahil na, kinsay isog dire? Gawas niya, kinsay isog!
3: Hoy! Saba kay kantiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
1: Madamay, isog dire ang jawanan ni.
6: Nga, alok ka, Mang Kanor! Pakita pag-isog! Manan mo!
3: Li, abanta ka, be! Ha? Isog ka, ha? Isog ka? Ha? Isog ka?
1: Sir, isog ka!
3: Nga naman diyan!
1: Tara, ubanta, mangitatag talawan! Sir, talawan diya! Tara, sir, mangitatag talawan!
3: Oh, naaram na! Tara, mangita tagdalawan!
1: Ganagyo, sir!

0: yan ang imo ginabatyag. Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatiko lang git. Hasta subong ganit, the wife ko nubiya mo kay tinuhuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito mo, piyak na kamot pinkaw. Basib lang ko na suyaan, tas yung chicks out. Pero so, umbisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Again, haplas-haplas ko rin sa kamot kong katiko, bala. Nami kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. Pailang patay, babay ko kay. Doko nami lang yung hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay gani. Ha, babay, babay. Amo na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sang ulo ko do hindi ako kapangalot mo amo na gani nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alina dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gog ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
3: Oh, ang saman ka nun?
1: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
3: Oh, mau ba? Oh, sige. Pagpahuway lang sa kanon.
1: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Sayaw, sayaw kita.
4: Sayaw, Makanor!
1: Kanadyon, party-party! Asa mga chicks niya? Asa mga chicks? Hello, hello sir. Hello.
3: Hello Kanor. Asa ba ka Kanor?
1: Hello sir. Nalagay ko sa balay sir. Gitakigan yun ko sir. Wako kabangon sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma pati hubak sir nagdungan. Lain yun kay ko paminaw sir.
3: Oh, mau ba? Hala sige. Nawag na ko kaya kumusta na ako yung kondisyon.
1: Salamat yun kay sir. Pagkabutan ni mga amo sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajuti na ko, Ugma, sir.
3: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
1: Bye, sir. Nakalusot yung ko sa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
5: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
1: Padamay, ang akong amo. Boss! Lagi kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
5: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Viernes, ha?
1: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
5: Suspended ka, kanahanak ka!
1: Panabay!
6: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
7: More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express on my only radio.

0: Hani!
1: Hani!
0: Hani! Hani! Diyos ako sa'yo, Hani!
2: Ano Diyos mo?
0: Hani! Mag-impake ka na! Nanalo ako sa loob mo!
2: Nanalo ako sa loob mo?
0: Nanalo ako sa loob mo! Impake ka na! Nagagali yan! Dalihin mo lahat yan!
2: Dalihin ko lahat
0: yan! Dalihin mo pa rin yung bag ko dati na binigay mo sa akin! Dalihin mo yan!
2: Ang gamit ko to ah!
0: Dalihin mo ko actually!
2: Ang dami mo na gamit mo!
0: Hindi yan lang na dalihin mo!
2: Oh!
0: Dahil! Layas ka mag-isa! Lumayas ka doon!
2: Doon?
0: Doon!
2: Di ba pwede dito dumaan?
0: Doon! Ang mga aray ko lang ito makita! Lumayas ka ang kapal ka pa ng mukha mo! Lumayas ka na! Wala kang pwede! Wala kang pwede dito sa bahay! Lumayas ka na! Sige, lapit! Layas ka ako! Makita pa ang mukha mo!
2: Pwede ko nagsama ko! Sama ko to!
0: Saan ko na ka pa ng bababae ka na?
2: Hindi ako nang bababae! Ako hindi!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakikikukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay... hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, ito kinaplasan ko sa mga tatlo ka nalaw ko to. Kapagligan sa mga pilapagid ka nalaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka, sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agiya kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko, nga ang Maninoy Wonderlana, huwag ni may makapirde, ya. Nibisan na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw, tanahan nga masakit, maayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Pading. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear.
0: Hmm.
1: Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyong ani ko, ta. Ang problema, ta. Garuda ako para uma. Ta, pagkaibanan ta ka, garuda ka na kaya karabaw.
2: Lasa niya, pwede mo na yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraot kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw. In those songs for life. Nothing but hits. Kevin Fest. Ow. Kevin Craig. That's right. Only radio. Only radio. More Suck Up Bay Express.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang rep. Hindi ba lang may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream? Ang ending, isda, dali ang unod. Aba, perte!
5: More music on my only radio now.
6: More sa gabi, Express.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya. May nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kaya na ba yung ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Turo ba? Amin akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka. Hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbanha-banha.
3: Magkanor, atong bidyokon kay para katapot pa sa skandal.
0: Pagpayo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na magna.
0: Oh, di ba? Purang giganahan.
3: May basag lami king chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulod. Lagi na. May, akong dito yan ang turo.
2: Grabe na makmakan mong kanur.
0: Relax na mo dahil na ninyo gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulod tayo para makahits po ta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ala.
3: Mahawakay pa!
0: Pagkabagan! Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunamog na kay Chicks din ang kinala El Toro!
2: Masay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Kaamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority dito kahit para lang mo hits dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa tong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kintistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Pamatuod, epektibo ginman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginhaplas ko sa akon mata. Pagkaaga, amo tukasulahay ko sa akon ng pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagin ko sa may makita? So masulahay nagin ang akon pananawan. Kasi nga gani, uy ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Uy ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo gigkaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging It's You and Me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Pre, nanon yung aeroplano? Nangyong nga nag-ikis-ikis ng lupad niya, pre, haw?
2: Eh, ala, pre, nanon. Ay, basikon na may diferensya ng aeroplano na, pre. Harare ang stewardess, oh. Miss. Nanon yung aeroplano? Nangyong ka pa imo yung halakopo-kopo na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
3: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siya ang piloto.
4: Abaw! Puwerte!

0: Bastos kay kama.
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kadigin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na dili sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko niyo. Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka
2: Mangkanor! Wa ko madlok sa kong asawa, tanawan niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipang pente ko niya! Ha!
4: Isunggang Mangkanor eh!
2: Kanagod ako ganyan yung idolon kay dili ko under.
1: Hay Kanor! Anong gikatag mo na ni mo ko sa nina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
5: Hala! Sa Mangkanor!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina darling kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magod dito, narimaho.
1: Hay Kanor! Palusot na yun ka ha!
2: Wala, darling, ay!
1: Oh, anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugagin ako, asaway. Pantas kay batasan, pantas pinagdagway.
6: Mangkanor, asaladugin ko na mag-inimang, isug ka!
2: Ay, kamo niya, siyempre isug ko, pero mas isug siya. Murang kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko, sa kahadlok.
7: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Kapag may more,
2: the soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka isang doktor daw ma-diabetic kuno ko kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akon sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay sadto sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagi kaya nga, nagtaas pagi ng sugar ko, nagdamo pagi. Nahulat-hulat ko ni ganing maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mo ang kilo sang sugar. So, napamatundan ah, masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble. Tinunto ito ah.

0: Joy, paano mawalaan kun ang nagapaligo sa CR, babae o kung lalaki, tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas, amuna?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi ina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: I'm going back someday. Kawat beo blo bayo.
3: Mutang na ako di usa ka basong mantika di Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausa na ako tong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Yuhaw mako eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka basong lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Anong nawala man? Huwag man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan.
4: Ayaw kong charan-charan na ha. Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanurang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama na po ninong kag mantika sa kabaso para mo islide.
4: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang kong almoranas ng siging utok?
2: O gani ma, limpyo na kay kag tinae. Ah, di pa isa kabasong mantika.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ang Changi ni Joy!
2: Pagkatos-rigado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi ni Joy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi ni Joy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi ni Joy!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may dulse ka na, Choy?
4: May araman. Ano mong dulse, ha?
3: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasa ko, now.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa way kapakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa way ako kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, kid. So, nilog ganit ko sa mga amigo kung balin ako, no? Choco na batok o batok ng choco. Ambal ko, hulat lang ako kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong naliog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kun din dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Di ang maghambal ko nga sila nga, epektibo gid yung Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Easy as 1 2 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits one after the other. Pwedeng-pwede dahil there's more. More sa gabi.

0: pre, kita naka X-Men pre.
1: Oo, X-Men paborito ho ganina.
0: Ah, naibawa na nimo pre kung unsa apelyido ni Beast.
1: Ah, apelyido ni Beast. Oh, duwa naman. Oh, duwa ay ko balo pre aw.
0: Kwan quit. Beast quit.
2: Kabaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Karyang, sugatan ka kakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
2: Oh, Bang! Ati, okay ha. Sige, ano salak kindalon mo?
1: Ay, busin na lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye!
3: Maride!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Tinakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid. Sa pagkasakit, malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka na yung testingan, awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah, abaw, pratik-epektibo kay Gagin, banyusan ko siya, kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto dayon. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di pagkatapos, naging utod ang tuhod ko. Ati, si gwapo, gwapo kiting epekto kay nga. Huwain isang pilas akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland. Epektibo, aprobado, garantisado. Perte!
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Janginichon!
1: Pero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ko mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iyang paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: dyan eh. Party ka pan pala sa tawag na ghost?
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto?
1: Nga pati man, sir eh. Eh, sir nga, katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang. Kito ba lang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo? Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo?
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, iyari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jezebel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: 구글.
1: 구글 더 몰.
2: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
3: Hugot the more.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: y Mugina Machat. Magamitsa, Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sa istasyon sa mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko niya. Ang obra ko, hala ko nalipot mula sa mga barangay-barangay, sa makilidalan, kutob sa mga nag-aandar ng radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo na ka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang kinatan sang ido drato tambis sa may buko-buko na sa may buko-buko na sa TL bla. Dira, dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumailo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sa mo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers! Pangkador! Balabaka nga, doon ako ay buongon!
0: Mau ba? Huwag mami na utana! Ang sanay ka niya! Kalit lang! Kalit lang ka kanahanak!
2: Pangkador! Kabalabaka ako nulo! Ngay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dito ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo kamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang kamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Inghana ka dako.
2: Oh, dako agi dayo eh.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo, nagbuhira matong bitin.
2: bitin, gamay lang kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay tuod, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Asa na, oy.
2: Atik naman ang kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo to lang istorya ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buong ulog, imong kamote, kay putla na ko na akong bitin.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Mi svanga korosa si jarzai.
1: Pa ti ga opazumu na boga me je svang sa sjerta mi gao.
0: E čiki pak spašeljotku sa si jar. Pa ga si gang suga ti apos ga ti apjasa ma da mi njangin.
1: Uy! Kad tam puavu si bubig. Tingala ko ga. Pwerte ka pang sot sa refrigerator ta kay. Dito ka gali nang ihe.
2: Wow! Pwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Mama!
1: Uy!
0: Kita niya ang drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bukon man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukon man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ikayan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Ibo Titoy, taga probinsya sa Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system patukar bala na magpaupas gani kundi itong mga lugar ga pang lakyaw ko na ya para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko gina duot tugid ang dulungan ko sa speaker kay gusto ko gani bati ako do ano katunog kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ti sa sobra ko nga duot sa dulungan ko baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati. Bisan busina sa jeep kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko kabati. Why nagikumbatian? Pero may nagrekomendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay nako tiyaga panglakyaw kun din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadok anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, why na ko nagkakadto kay batiyon man sa kalinog magpaupas to? Why na ko nagkakadto? Batiyon sublay mo. Pati ning mga radyo nga gagmay gahunini, batian ko na tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis kanin sa piyak balay na, batian ko na ya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon batian ko ah. Gagsirena mo lang mo, may taghol sang ido, may huni sang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo nakatuig subong. Why pagikuya tinulugan? Ha? Pero tigi di epekto yaki nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why na kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Ti batian ko na tanan, pati ganihambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Ti mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters. And that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Sabi ko, artista.
1: Uy, pal.
0: Kaya ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh, di ang payat na namitis mo.
0: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.
1: Ah.
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans. Pag-gutok, pag-ganot jeans. Pag-pag jeans. Ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans. Pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalum Duta.
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
3: Easy! Tickets to...
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: I'm Lito. Kabalo ko ngayon ka maging master aning in English ba? Unsa English anong punuan?
0: Ang English sa punuan, would.
1: Ingon sa mong teacher kay tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa
6: magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Mo ba maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na ablaga, kurog-kurog ko. Dugit, matang nervyos na ano klase balatian ang gakurog lang. Maghigdaan ako nga, ba, pwede nga gakurog-kurog lawas mo. Unod mo nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawal, kadali sa epektuya kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una nagkakurog-kurog ako, pero subong na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na tawa, tama na katawa, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Igda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha, gahigda na lang ko, ulo ko lang na pwede mawulag. Maglilikis to, likis ko wala. Magtango-tango, amo na lang na kayo kay moon. Kaya nga, na-paralyze to ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
4: Hugo the more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan o biyae kaning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.

0: Oh, Brad, o ka nami sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nung nag-upod na nadwa. Naglagaw-lagaw, blabre.
0: Oh, gali. Ti, anong ginayuhom-yuhom mo na kay ti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, namian ako, blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Abaw, porte.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sanguway pa ko gagamit din sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong kota na hindi balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadugatulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, dugatulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya man kong padoktor mo. Itestingan ko anay, parang pabalaan ko anong epektoya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay na pangihi ko? Daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya. Pero titawhay na pangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawhay na git, tawhay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapatong amo, wapay miting!
3: Sabi na pa, may singkulap nila! Walagyan mo na po, tamong amo!
4: Andamay pindiyon akong lakaw Ford Park. Wa pagin si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
3: Ingon-ingon pagin siya nga alas 3 sharp. Wala pa man lagi siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Ah, relax lang mo. Mugin ni kalagutan po na ka sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Unya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito. Nganay karabaw, mitabok mo na late na Ford. Mo na hindi ko ganahan mo atin ang tinuntaan ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya kasi siya ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Mo gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may tengo siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, eh. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Nabagod ka na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako gali si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di bala, no? Ako bala, natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog, di daw na huya. Mako kay, syempre, ang kutis ko, permi lang daw, nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, tasik lang naging epekto ya, as in effective kaya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga pagbugta ko ng espiyo ko, ay abapar di sa ako nga guya, wala na tabuan ng punggod, puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong butkon, renta ko nga siya dapa-dapa kung may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom na nga lawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan, tawon nga daw, sa guya mo may punggod, tapos sa ibang mga lawas kanami. Kanami, subungin ka kanami, nagiging kayo, puro na lang gid siya punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit sang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto niya sa Maninoy Wonderlana, ginamit ko, bulong sa ako nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bless!
2: Mga DJs na makulit,
3: tugtugang malupet, bongga!
2: More sa umaga!
4: Let's

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Nori maabot si Madi.
0: Ma-apply pa sa nabagamaday?